0: Kemulan suba madan mojodo murib nak seng dadi bakal palasan.
1: Oh dah yudang, nek nih kita yudang.